sin la chidi kushan sa titi, tana wahi tehi taitsina tokots, dishin taitsina kuk inta, raki sa zon tatios etin sa zuk inta kuhiakwe, aka shanta harakuhi, wala kutanakata, akeko, the wala kong, hae hontisa ka ua on wala.